kitabo fɔlɔ Ezekiyeli ka sɛbɛ. Matigi bɛ se ka ye tuma min na n k'a ɲini o tuma na. Aw ka tɔgɔ wele n'a yɔrɔ ka su aw la. Mɔju ka kan ka sira dabila ka min jugu dabila ka kɔsɛ matigi ma ana makari a la. A ka kɔsɛ ala ka ala ma ka tugu a bɛ yafa ma tuma bɛɛ. Kojugu miiri cogo bɛ min tɛ min ta kojugu n'a ka miiriya cogo ta o miiri cogo ye. A ka sira n'an ka sira o tɛ sira kɛ ye matigi ko te. Sankolo ka jan dugu na cogo min na o cogo fana ne ka sira o ani ka sariya o yɔrɔ ka jan ma o cogo la. A ka miiri a ka miiri an ka miiri cogo o ka jan ɲɔgɔn na. A matigi ala ka kuma de bɛ nin ye. Ala a tɔ k'a tando. Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. Matigi ko a ka miiri ani ka miiri o tɛ kelen ye. A ka jan ɲɔgɔn n'a fɔ sankolo ani dugu kɔni kɛ bɛ cogo min na. An tɛ dan sɔrɔ ala ka ko o la. A ka fili min yɛrɛ an la an bɛ taama a kɔ an ka o jate. A ko mɔju ka sira dabila ka sira jugu bila ka ko ɲɛnaman kɛ o ka fisa adamaden ma. A ka dan min la nin an ka o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ ka ko jugu lɔn o. Bɛɛ ka miiri jugu lɔn o. Bɛɛ ka kuma jugu lɔn o. Kuma jugu o miiri jugu o kɛ jugu a bɛɛ kelen lo. A bɛɛ bɔ jugu jugu la. A ko ka da an ka ɲumanya kɛ. Ɲumanya sabari bɛ yen. Kanuya bɛ yen. Yafali bɛ yen muɲuli bɛ yen. A bɛɛ bɔ yafali la. An ka bɔ jugu la ka don ɲumanya la an na kisi. A ko an ni ale an kɛ ka jan ɲɔgɔn na. K'an to kɛ janyani la an ka tɔnɔ min lɔ kitabu kɔnɔ an ka taama olu nɔfɛ. An kɛ sababu ye an bɛɛ ka tɔnɔ sɔrɔ an ka ladili kow la. O tɛ ala ka miiri cogo mɔgɔ ma dege a la. Mɛ a k'an dege a ka kow la. Adamaden ala dege miiriya la. Ala k'an dege a ta kow la. A k'an ladege a ta kow la. A ta ko jɛnɛ tamasiyɛn fɔ an ye n bɛ ka taa min na k'aw jira an la. Mun b'an bila tugun dusukasi b'an la ani ala ka kuma cɛ an t'a faamu. Ne ko an t'a fɛ ka mɛn ka don a yɔrɔ la ka ko nin to yen. Mun kosɔn diɲɛ ka tɔnɔ ta ala ta kɔn mɛnɛ la diɲɛ ka tɔnɔ ta ala ka miiri la diɲɛ ka tɔnɔ ta ala ka kanuya la. O bɛ kɛ bɔnɛ y'an fɛ o de y'a kɛ yan fɛ bi an bɛ taa min nɔfɛ bi. N bɛ ɲuman kɛ ka dafa n'a ye an bɛ taa min kɔ ka nafa sɔrɔ o ka gɛlɛn an ma an t'a fɛ ka wuli kɛ. Mɛ ala ka nimisa an ka nimisa an yɛrɛ ye k'ala ka kanuya filɛ. Adamaden an ka an ye filibagaw ye o tɛ ala kɔni ka yafa kɛ ale ye a ma ban. Ka yafa kɛ mɔgɔ ye a ye ko diman ni ala fɛ. O de ka yafa kɛ dan bɛɛ kinkin ma ka ɲɔgɔn faamu a ka kow la. Ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ka adamaden ya ko ye yan ko a bɛ kɛ bonya ka kɛ ala ka kow dafa ka d'a ma an matigi tɔgɔ la.

tabu filanan an ye Kirista ta le ye. Kirista ka tugu ne la sisan ne tuma bɛɛ. Kirista ye ne yɛrɛ ni ye, saya ye ne ka tɔnɔ ye ne fɛ. Ne bɛ yɔrɔ min na bi, ne bɛ se ka bɔra diɲɛ, ne bɛ se ka baara ɲuman kɛ ka mɔgɔ nafa. Ne ka kan ka min woloma ne saya kɛ ka to ne tɛ o lɔ. Hakili ɲɛnama bɛ n kɛ ɲamani bɛ ko fila le la. Ne bɛna sa ka to Kirista ye o yɛrɛ ka fisan. Nka aw kosɔn ka to diɲɛ na a fana ka kan. Nka an kɔni an taacogo bɛ bɛn Kirista ka sago ye. An matigiya ka kuma le bɛ nin ye. A la sɔrɔ ka tɔnɔ. Paul bɛ nin kɛ an ye bi k'an hakili to an ka danaya ko la. An k'an hakili to an ka fasogo la. An k'an hakili to an ka ni le la. A ko jɔn na bi ka kɛ Kirista ka ni ka kɛ Kirista ye diɲɛ ko tɛ. K'ale sabi ka taa Kirista fɛ a ka di ale ye. Mɛ a kan ka barika ka bɛn Kirista ma ka sɔrɔ ka taa Kirista fɛ. N'an barama bɛn Kirista, an bɛ se ka taa Kirista cogo di n'an barama bɛn ɲɔgɔn fɛ. N'an ma kɛ sago kɛ n'a ye. Tuma b'a fɔ an ɲɛna an kɔni ta an kan ka cogo ka bɛn Kirista ta ma a sago ka fisa an ma ka taa Kirista fɛ. Ne ka an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n b'a ka kɛ sago ka kɛ sago kɛ n'a ye. Ka sɔrɔ n bɛ baara min kɛ n b'a nafa sɔrɔ. An bɛ min fɔ n b'a nafa sɔrɔ. K'a barika ka mun nafa a kɛ tɔnɔ b'a la a k'a fɔ ten. K'a baara ɲuman kɛ k'a kɛ ka mɔgɔ nafa. Ka sɔrɔ an bɛ woloma kɛ ne saya kɛ ka taa Kirista fɛ. N'an ka baara kɛ ko ka kɛ an yɛrɛ ta tɔnɔ ye a mako tɛ mɔgɔ ma. A mako tɛ adamaden si ma. K'an yɛrɛ ka nafa dan ka nafa o tɛ mati sago kɛ n'an ye. N'a bɛ ten an ka dɔ ka min kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a laban Kirista sago la can ko an bɛ se ka kisi ka kɛ a ni ye a la jɛnɛ na. A k'an sabati ni baara ɲuman ye.

kitabu sabana kibare jima matyo chinika min sebe bara den kilin ka ta furu bara la mati ko jama ye ala ka masaya bonin be kyodo fe so ma juna abora ka barakela nyini ka ubla ka ta barake aka furu la abena ware kula ware ake kilin dala ka bedi bekin kilma barako ko baratil banan ko fe barakela wula so ka ta mo nyini ka ta furu la aye do ye lo fela aya fo aya cha yoko aya fo ka ta barka an ka furu la ka ken war min ye na wodi ma barake ton ye o baraka ta wati worana la o nyon funa ka cha otmana wula fe funa awula ka ta ka o nyon ke wati da wula wati da la a baraka ta lo nin ke ka fo ye moya to awati nin be gwansa telen nin la telen bana ka otwe o ya fo ye ko mo si man ta barala aya fo ye ko e ka ta chen ke nta furu la o tara barake furu la bara jati tuma foti nana bara kunti wele ko ye badon wele ka o tara ka damna wala fe ta o ma ka ta wala so ma ta o so aya wat ken gen di barake la o ma so ma ta di o ma funa atume o kona ko lu tara ma tame ka kaya ka ta to ta ye nga make ka min fo ye ka walkin gindo bela gelema wa dira ma min ke min na to ma wulo kuma tara ka mun mun ke matima ka foko ando ye barake ka tire ba min na ta an be ka walkin so nyon fe so an ka an barka funtin la ana wata gila mati ka wole ko interke no ma ye tonyo amma ben barala warla kelen ma wa ni ka min fo ye amma wodi ma wa otmana ni ti kan ta ko nun ta na fo ye wa nka min fo nyon ye nka wo de bulo kana nya ju ke ne ye ni ka mun ya ko so isi ka tanun ko fo ye ko o chokola ko fe na ke nya fo mo go ye nya fe na ke ko fo mo go ye ma ti kisa ka ki wa dem le beni kisa eto ka tanu ma ala kan ben ala sa ko kenama aka ne aragena ko lale min ka min be baka mati aragena la mbe du aragena na ako aragena kormane wo kurama wo abe mbe asnya tayi min ka mati sokoke to mo aka min so wala fa wuli ku kala wulo o to fuye lo o ka mati o to na mati ma o do na fura o ka na fosor abal mo amunyo ngati gwansa nka to alaba alaba ngarki o kapta adam na ka gyarki riye do ka baske soma ka tireba do nana o ma wati kelen bo o ka war kelen soro mun nana woye chawule nana woye an ba fe bi ami kora ala ta bara o mi munya fo liwa ala ke ka no atekire an be bar gina nyin nay be be tamasi ni alfa ka do ara gina be bo yar ni ka do ara gina na ala ka akide mbe ken kelma kan ta ta ka baraka nay ka na fo sorara le ka mo la la don dia kona baraka la biye ika mo akin man la alaka barka bele biye ika mo so nyam alaka barka la biye tan ka kan nan yi argana mo so ara ginana ko tan bal mo an kan yar ne ga alaka kola awate wa wate wote wati wati kan kan alaye wati wa adaw den ka ka yelma ka ti alaka mo go yi donc wel kan ta lu mana saraloni ate fo mo sila nu mo na do wule be mi o tan sar e kun dara ika wa to to ma e kunde kata ma ka do mata fo so ma kuna dia ala ra ko yi aki sigilo nka aki bo an yare la ka dia ta kunta ka kyan ta kun yi a bi ala ba mo wele ka don fo ka barake do ma lokata do ka ala ka lokata an be ka a bi ala ka sabar ndi be ma ka an kyan mian kira wuye adam ne ti ka aki an di mo ma ala ba di min be am ti ka nyon dege nyon famula am ti ka nyon deme nyon ya fo la am ti ka nyon deme ake jugula ka bwala argina ko ni anta ti ka de mo ma ni ka da kuma me italo ni ma me fana italo akato amba me nan ka me na fo bwala ka tama a lombala ka abila ka famu men kela mati tokola.

Yan balimaw, bi walijan lamɛn ma t'u da de ka minɛn kɛ foro baara cogo la. Barika bɛ wele kɛ arajo na ka foyi ka tɛmɛ arajo na. N ka sa arajo na ye, a tɛ nafolo d'i ma, a tɛ bonus ka d'i ma, arajo na ye n ka sara ye. Mun de bɛ arajo na? Ko fɔlɔ bɛ yen, arajo na ka di ani sɔnni bɛɛ. Min bɛ n t'a fɔ ka Ala k'an kisi o ma, n kana tɔgɔ don an da la, n ka to n bɛ arajo na tɔgɔ fɔ Ala k'an don arajo na denw ye. Kosɔn arajo na na n ka fa wele min bɛ arajo na k'an sabati ani hakilisigi ye. An fa an bɛ arajo na na, e tɔgɔ ka sanuya, e fanga ka se. I sago bɛ arajo na ka kɛ diɲɛ na ten. E ka tɛtɛ balo di a ma bi, n bana b'a kɛ tɔgɔ ye. I ka tɔgɔ to an ye ten. I kana to mun don kɔnsun la, i k'an kisi ko jugu ma, amina. Ala n balimaw, bi wulada la, n bɛna fo badenya kanuya la. Arajo Mariya tɔgɔ la, n b'a bɛɛ lajɛlen fo an ka mɛnni kɛ la. Ala k'an sabati mɛnni ye. Ege Jandre, kilimafobaga, Ala k'an bɛɛ dusu salo ni alimɛti ka dalekan ye. A ka tɛnɛgɛn d'a ma danaya sababu la, an mati tɔgɔ la. N bɛ tɛnɛgɛn.